0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku ta nadi za ku ji cewa ƴan Najeriya sun fara rababin sayan hannun jarin matatar man fetur na Dangote kwana guda bayan kaddamar da shirin sayar da hannun jarin. Mabiya Kirista Fulani daga arewacin Najeriya sun gudanar da taron ƙarfafa haɗin kai da zamantakewa tsakanin su da Fulani Musulmi. A gabashin Chad kuwa kungiyar agaji ta Medecins Sans Frontieres ta sallami wasu daga cikin ma'aikatanta sakamakon zargin aikata laifukan cin zarafin mata a sansanin ƴan gudun hijira. To kai tsaye za ku iya bibiyar mu a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar mu a ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Dakarun kungiyar tsaro ta NATO sun kakkabo jirgi mara matuki na Rasha a sararin samaniyar Lithuania. Harin da mayakan Houthi na Yemen suka kai kan bututun man Saudiya ya dakatar da aikinsa na tsawon makonni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa tsarin da ake kai na ba da agajin gaggawa a Sudan na iya durƙushewa a cikin makonni. Shugaban ƙasar Lithuania Gitanas Nausėda ya ce dakarun sojan NATO sun yi nasarar kakkabo wani jirgin yakin Rasha mara matuki da yake tata sararin samaniyar ƙasar. Nausėda ya yaba wa dakarun NATO kan abin da ya kira a martani cikin gaggawa. Yana mai cewa hakan na da matukar mahimmanci yayin da Rasha ke ƙara kai hare-hare kan Ukraine. Kafofin yada labaran Lithuania sun rawaito cewa jirgin mara matukin ya shigo kasar ne daga Belarus, ɗaya daga cikin kasashen da ke kawance da Rasha. Ministan harkokin wajen Lithuania Kirsten Tarbodias ya ce martanin dakarun kungiyar tsaro ta NATO ya tabbatar da cewa kawancen kasashen kansa a haɗe yake wajen tunkarar duk wani kalubale daga Rasha. Lithuania tana da iyaka da Belarus kuma yankin da kuma wato yankin Kilnergat na Rasha. Tun bayan da Rasha ta kaddamar da yaki kan Ukraine a watan Fabrairun shekara ta 2022, an samu rahotannin kutsan jirage marasa matuka a Lithuania da sauran kasashen Baltic da ke cikin NATO, musamman Latvia da Estonia. Harin da mayakan Houthi na Yemen suka kai kan wani bututun mai na Saudiya ya ƙara tayar da fargabar ƙarancin mai a duniya tare da dakatar da aikinsa na tsawon makonni uku. Bututun wanda ke kai ɗanyen mai daga gabashin Saudiya zuwa tashar Yanbu da ke Bahar Maliya ya kasance wata muhimmiyar hanya ga ƙasar wajen fitar da mai zuwa kasuwannin Asiya. Rahotanni sun ce bututun na jigilar man fetur tsakanin ganga miliyan 2,600 zuwa 4 a kowace rana. Farashin ɗanyen mai a kasuwannin ya haura zuwa dala 109 kan kowace ganga sakamakon fargabar matsalar samar da mai. A gefe guda, ƴan tawayen Houthi na Yemen sun ce sun kwace tsibirin Hanish wanda ke kusa da mashigar Bab al-Mandab, wata muhimmiyar hanyar jigilan kayayyaki tsakanin Bahar Maliya da sauran kasashen duniya. Masana na gargaɗin cewa idan matsalar bututun mai da hare-haren Bahar Maliya suka ci gaba, hakan na iya haifar da ƙarin tashin farashin makamashi a faɗin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa tsarin da ake kai wajen gudanar da ayyukan ba da agajin gaggawa a Sudan na fuskantar barazanar durƙushewa cikin makonni. Shugabar Hukumar Kula da Ƙaurar Jama'a ta Duniya Amy Pope ita ce ta bayyana hakan ga manema labarai, inda ta ce idan ba a samu ƙarin tallafin kuɗi cikin gaggawa ba, to tabbas Sudan na iya faɗawa cikin wani wadi na tsaka mai wuya. Hukumar ta ce tsarin taimakekeniya da take gudanarwa ya taimaka matuƙa wajen sabar da tallafi ga ƙungiyoyin da ke ba da agajin jin kai sama da 100 a Sudan. sai dai hukumar ta ce raguwar kudaden tallafi na rage yawan mutanen da ake iya kaiwa agajin duk da cewa bukatar jin kai na karuwa a shekara ta 2024 sama da mutane miliyan 1 sun samu agaji ta wannan tsarin amma a shekarar nan da muke ciki adadin ya ragu zuwa kusan 330 Wata kotu a Mali ta yanke wa dan jarida Abdulrahman Kaita hukuncin daurin shekara 2 a gidan yari bayan ta same shi da laifin gabatar da wani shiri kan tsaro wanda hukumomin kasar suka ce zagon kasa ne ga hadin kan kasa Jami'an tsaro sun cafke Kaita wanda shine editan jaridar Le Temon bayan ya gabatar da wani shiri kai tsaye kan tsaron kasa a kafar talabijin A cikin shirin dan jaridar ya ce birnin Kidal da ke arewacin Mali yana karkashin ikon shugaban kungiyar masu ikirarin jihadi ta wato Janim kenan wanda ke da alaka da kungiyar Al-Qaeda tun karshen watan Afrilu kungiyar da wasu kungiyoyin yan aware na Abzanawa suka zafafa hare-haren da suke kaiwa a sassa daban-daban na Mali a wani yunkuri na matsawa gwamnatin sojin kasar Lamba lauyan Kaita dai ya ce za su daukaka kara kan hukuncin Kungiyar wato Reporters Without Borders ta yi Allah wadai da hukuncin kazalika hukuncin da aka yanke wa Kaita ya sake haifar da muhawara kan yancin aikin jarida da kuma wato matsin lambar da kafafen yada labarai ke fuskanta a kasar ta Mali to karshen labarin kenan
0: DW harkokin yau
1: To harkokin mana yau za ku ji cewa kiwo na daga cikin muhimman hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin jihar Agadesa Jamhuriyar Nijar duk da cewa a bana kiwo na fuskantar kalubale. To amma bar mu fara daga tarayyar Najeriya. Kamfanin man fetur na Dangote ya kaddamar da shirin sayar da hannun jarinsa a kasuwannin cikin gida da na waje a daidai lokacin da al'ummar Najeriya ke ci gaba da fuskantar hauhawar farashin man fetur hakan dai yana faruwa ne duk da dambun arzikin man fetur da Najeriya ke da shi Shin wace alaka ce wannan yanayi ke da ita ga siyasar duniya musamman rikicin yankin gabas ta tsakiya wakilinmu da ke Abuja Wais Abubakar Idris na dauke da rahoto
2: Yan Najeriyan da sun shiga wani sabon babi ne da ya zame musu bako inda da zarar an samu wata matsala da ta shafi farashin danyen mai a kasashen duniya sai abin ya shafi man da suke sha a cikin kasar duk kuwa da dimbin arzikin man fetur da kasar ke tinkaho da shi a baya dai an danganta wannan matsala ne da rashin matatan mai amma duk da samuwar matatar mai ta Dangote wacce ke tace fiye da lita 700 a kowace rana Baya ga wasu kananan matatun mai na yan kasuwa har yanzu bata canza zani ba. Professor Ahmed Adamu masanin nazarin tattalin arzikin man fetur ne dake Abuja.
3: Ganin cewa ita Saudi Arabia tana daga cikin kasar da take samar da man fetur wanda yafi kowanne arha a duniya. Kuma can dama a kasar Iran su ma an samu tsego saboda rikicin da suke faruwa. Saboda shi man fetur ai ba yau ake cinike shi ba. Yau a saida shi duk abin da ya motsa a kasuwar sai kowa ya ji a jikin shi saboda idan wani abu ya shafi Saudi Arabia idan wani abu ya shafi Iran kasashe masu samar da man fetur da arha dole ne kasuwar ta yi tsada duk lokacin da aka samu wannan changing koya ne so haka kuma a gidajen mai za a samu wannan changing so kuma muna daidai lokacin da changing nan zai ringa faruwa ne akai-akai
2: amma wani irin tasiri wannan ke da shi ne a siyasar duniya da ke kadawa Professor Gali Sharif masanin siyasar kasa da kasa ne dake Jami'ar Abuja.
4: Shi man fetur ya zama wani makami ne babba wanda kasashen duniya misali waɗanda Allah ya baiwa arzikin man fetur din suke amfani da shi wajen jaddada karfin su a duniya, karfi na makamai ko kuma karfi na siyasar duniya da abin da suke so shi zai a duniya ne.
2: Batun harkan man fetur da yana cike da sarƙaƙƙiyar gaske a Najeriya domin bayanai sun tabbatar da cewa fiye da kashi 40 na man fetur din da ake amfani da shi a Najeriya shigowa da shi ake daga kasashen waje duk da cewa akwai matatar Dangote da tana ma fitar da kashi 29 cikin 100 na man fetur din da take tacewa ne a kasar zuwa kasashen ƙetare abinda ke nuna yanayi ne na rijiya ta bayar guga ta hana Yan kasuwar man fetur masu zaman kansu a Najeriya sun bayyana dalilan ƙara farashin man fetur din. Alhaji Abubakar Megandi shine shugaban kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya.
5: rikicin nan da ake tsakanin ainihin America da Iran yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo wannan lamari na canjin yanayin farashi. Shi yasa kuke gani yanzu gidajen mai suna ƙara farashinsu, domin su ma sun dogara ne ga lodo wannan mai daga matatar Dangote da kuma wasu ainihin masu zaman kansu waɗanda ke shigowa da kaya.
2: Ƙwararru a fannin man fetur na bayyana cewa 'yan Najeriya su kwana da shirin ci gaba da fuskantar ƙari ko raguwar farashin man fetur ɗin, kamar yadda ke a ƙasashen duniya. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To, tunatai 'yan Najeriya suka fara nuna sha'awar sayan hannun jarin kamfanin man fetur na Dangote kwana guda bayan kaddamar da shirin sayar da hannun jarin a Najeriya da wajen ƙasar. Daga nan Bon, abokiyar aiki na Binta Aliyu Zurmi ta tattauna da Aisha Tofa, ƙwararriya kan harkokin kasuwancin hannun jari a Najeriya, domin jin ta bakinta kan tasirin wannan shiri.
6: So kin ga na farko, idan mutum ya investing ya sa kudinsa ya sai wannan hannun jari, na farko kin ga ka sai hannun jari a kamfanin da ke kasar ka. Abu na biyu shine ko bajima ko wadade kana kokarin gina arziki ne, kuma hanyoyin da ake bi a gina arziki, wannan harkar hannun jari tana ɗaya daga cikin su, duk da mutane da yawa ba su sani ba. Na uku, akwai dama ta shi Alhaji Aliko ya ce idan aka tashi biyan dividend shine riba da kamfani yake samu.
7: Menene ya kamata masu sha'awar sayan wannan hannun jari su sani?
6: Babban abin da ya kamata mutum ya fara bincike shine, na farko ka fara duba shi kanshi Dangote group din, kamfanuwa nawa ne a cikin suka fitar da hannun jarikan su, akwai su siga, akwai su siminti da sauransu. To sai ka fara duba ka ga su wa'annan maya suke yi na farko kenan, kaga to yaya mutum ma yake a wannan. Sannan sai kuma ka dawo shi kanshi wannan na refinery din, sai kuma ka karanta prospectus din shi, wato duk wani bayani a kansa da nawa ya tara kafin a fitar da hannun jarin, ribar da ya yi shekarar da ta gabata da wannan shekarar, nawa kamfanin yake nema, me zai yi da su. Duk idan mutum ya duba wannan zai iya bashi dama ya yi shawara ya kamata in sa kuɗi na anan ko bai kamata ba.
7: Shin ga waɗannan mutanen da suke da sha'awar sayan wannan hannun jarin, za su iya zuwa kai tsaye su tunkari wannan kamfani na Dangote Group domin sayan wannan hannun jarin?
6: A'a, ba za su iya tunkara kamfanin kai tsaye ba. Akwai channels, wato hanyoyi da mutum zai bi ya siya. Za ka iya siya ta bankinka, akwai bankuna da su kamfanin sun lissafo da bankuna da kuma kamfanunuka wanda suke hada-hadar hannun jari na Najeriya, an lissafo su suna nan, da mutum ya je Google ya duba zai gansu.
7: Akwai masu fargabar fadawa hannun 'yan damfara, kamar yadda kika ce mutum zai iya sakawa ta manhajoji. Ta yaya mutane za su kauce ma fadawa hannun ire-iren waɗannan ɓatagarin?
6: So su manhajojin nan da su kamfanin nukan nan da aka sahale musu su yi wannan hada-hadar suna kan wato Security Exchange Commission. Hukuma ce yawa da Najeriya ta kafa, wanda duk wanda zai zo ya fara hada-hadar hannun jari ko ya yi wa wasu, ko ya wasu hanya, ko ya koya wa wasu, to sai ya bi ta wannan wurin sun amince masa.
1: Aisha Tofa kenan, ƙwararriya kan harkokin hannun jari a Najeriya. Mabiya addinin Kirista daga cikin al'ummar Fulani a arewacin Najeriya sun gudanar da wani taro domin karfafa haɗin kai da zaman lafiya tsakanin su da musulmi Fulani. Wakilin jihar Filato Abdullahi Maidawa Kurgui ya ce taron ya tattauna batutuwa da dama, ciki har da matsalolin da ake samu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a tarayyar Najeriya.
8: Ƙungiyar Fulani Kristoci ta Fulbe Outreach International ita ce ta shirya taron, wanda ya samu halartar Fulani fastoci da sarakunan gargajiya hardo-hardo, tare ma da al'ummar Fulani musulmi. Reverend Buba Aliyu shine shugaban ƙungiyar Fulani Kristoci ta Najeriya. A ƙungiyar Fulbe Outreach International ya ce ƙoƙari suke su maido da zamantakewa na shekarun baya tsakanin al'ummar Fulani da ƙabilun Najeriya daban-daban.
9: Muna alaka da mutane daban-daban waɗanda ba ma musulmi ba, wasu ma ba krista ba, amma muna zamantakewa. Wasu su har dabbobinsu ne za su ɗauka su je su aje a rugagenmu, in za mu iya mu yi haɗin kai a ƙasar nan. Ina ji abin da muna fuskanta ɗin zai ragu, manufarmu kenan.
8: Taron ya tattauna kan yadda za a ƙarfafa haɗin kai da cuɗanya tsakanin al'ummar Fulani da ke Najeriya da wasu ƙasashen Afirka. Mr. Dawayi Gani, wani dattijo ne Bafulatani Krista daga jihar Taraba ya yi ƙarin haske yana cewa.
10: Mun tattauna zaman lafiya a ƙasanmu, inda muka zauna duka muna ce mu zauna da mutanenmu lafiya, kada wani ya tsokani wani addini.
8: Kenan Kristoci Fulani da kuka zo daga sassan Najeriya daban-daban, dama kun san juna ne?
10: Dama mun san juna. Irin wannan ƙarfafawa muna yi shi a Kamaru, Niger da sauran ƙasashen da musulmi da Krista, ko an yi maka ka yi haƙuri.
8: To kasancewar ba kasafai akan yi taro kamar haka ba, na tambaya Alhaji Abba Kawu, wani Bafulatani musulmi da ya halarci taron daga biyu na jihar Borno, koya zamantakewa ke akwai tsakaninsu da Fulani Kristoci?
10: Ba wani tashin hankali, ba wani hayaniya tsakaninmu da su, muna tare ko da yaushe. Lokacin sun je ya zo su je ibadansu, mu ma lokacin mu ya zo mu je ibadanmu.
8: Mahalarta wannan taro sun duba batun tashe-tashen hankula na tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya, tare da gabatar da shawarwari kan yadda za a rika samun fahimta tsakanin bangarorin biyu. Mr. Andrew Taru ya halarci taron ne daga Zaria na jihar Kaduna.
11: Su Fulani makiyaya sukan je su shiga gonakin manoma. Manoma kuma in aka yi masu banna, dole hankalinsu zai tashi, an tashi da rashin zaman lafiya. Don haka ya kamata mu zo mu duba mu haɗa kawunanmu domin mu samu zaman lafiya a wannan ƙasa.
8: A ƙarshen wannan taro dai mahalarta sun koka kan yadda akan bata wa Fulani suna da aikata aikan ta'addanci, tare da kira ga mahukunta a Najeriya kan buƙatar kula da rayuwar Fulani da dukiyoyinsu, tare da bada fuskanta kan ilmantar da 'ya'yan makiyaya da ke sassan Najeriya daban-daban. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
1: To madalla kai sai kuna bibiyar ma shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar tun inda kuma shafinmu na Facebook da YouTube a dakace mu.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A jarar rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda kungiyar Boko Haram ta fito a faifan bidiyo ta karyata ikrarin shiga wata yarjejeniya da gwamnatin tarayyar Najeriya. A jamhuriyar Niger takaddama ta barke tsakanin hukumar shirya aikin haji da umra na ƙasa da kuma kamfanonin shirya aikin haji da umra masu zaman kansu. Al'ummar Najeriya na fuskantar wani sake tashin farashin man fetur. Duk waɗannan za su zo muku ne bayan Abdulrahim Hassan ya karanto labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Jiragen yakin Saudiya sun fara daukar fansa a hare-haren ramuwar gayya a kasar Yemen. Amurka ta tura makaman yaki zuwa sararin samaniya a karon farko. Kungiyar NATO ta kakkabo jirage mara matuki a sararin samaniyar Lutinia. Kungiyar Houthi a Yemen mai samun tallafin Iran ta tabbatar da mutuwar mutane uku ciki har da kananan yara guda biyu a hare-haren ramuwar gayya da jiragen yakin Saudiya suka kaddamar a lardin Taiz. Mayakan na Houthi sun kwace wasu tsibiran da ke wato da muhimmanci a kudancin bahar Maliya, lamarin da ke kara barazana ga zirga-zirgar jiragen ruwa da jigilar man fetur. Mayakan sun kuma ce farmakin da take kaiwa jiragen ruwa masu alakar Saudiya martani ne ga takunkuman wato takunkuman hana shigar da kayayyaki da kawancin da Saudiyan ke jagoranta ya kakabawa yankunan Yemen wanda ke karkashin ikon Houthi. Matakin dai na da alaka da yakin basasar da ake gwabzawa a Yemen tsawon shekaru goma. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu haka fiye da mutane 100,000 su rasa matsugunansu a Yemen din, yayin da dubban mutane suka tsere zuwa Djibouti saboda tsananin yaki. Kungiyar kare yakin bil'adama ta Amnesty wato Human Rights Watch ta ce akalla hare-haren Houthi guda uku akan jiragen ruwa na kasuwanci tsakanin Yulin 2026 na iya zama laifukan yaki. Tana kira ga kungiyar dakatar da kai hare-hare a kan fararen hula. A karon farko, gwamnatin Amurka ta tabbatar da tura makamai zuwa sararin samaniya domin kare dakarunta daga hare-haren abokan gaba. Sakataren rundunar sojin Amurka din wato Troy Mink ya ce kalaman ko kuma makaman na iya dakile hare-haren da abokan gaba za su iya kaiwa Amurka a sararin samaniya, amma bai kai ga bayyana irin makamai ko yadda makaman za su yi aiki ba. Wannan dai yana zuwa ne yayin da ake kara fargaba na barazanar makamai masu iya kai hari akan tauraron dan adam daga kasashen Russia da China, musamman saboda dogaron da Amurka ta yi da tauraron dan adam wajen sadarwa da kuma harkokin tsaro. Mink ya ce Amurka na kara amfani da na'urori masu cin gashin kansu ciki har da jirage marasa matuka masu kai hari waɗanda za su iya maye gurbe manyan bindigogin yaki a nan gaba. Amurka ta kafa rundunar sararin samaniya wato Space Force a shekarar 2019 a lokacin mulkin Donald Trump na farko. Jiragen yakin kungiyar kawancin tsaro ta NATO sun kakkabo wani jirgi mara matuki da ya shiga sararin samaniyar Lutinia a cikin daren Litinin. Hukumomin kasar sun ce wannan ne karon farko da aka harbo jirgi mara matuki a sararin samaniyar ta. Kawai yanzu dai ba bayyana inda jirgin ya fito ba, sai dai akwai yiwuwar ya shigo daga kasar Belarus ne, kuma yana dauke da abubuwan fashewa cewar jami'an gwamnati. An harbo jirgin ne a kusa da Paratukunai, kimanin kilomita 100 daga babban birnin Vilnius, bayan ya shafe kusan mintuna 30 yana shawagi a sararin samaniyar Lutinia. Lamarin na zuwa ne yayin da kasashen NATO ke kara zargin Rasha da kutsin jirage marasa matuka da wasu ayyukan zagon kasa a yankin. Yanzu haka dai shugaban NATO Mark Rutte ya ce kungiyar za ta kara kaimi wajen kariyarta iyakar kasashe mambobinta a gabashin Turai domin dakile barazanar da suke fuskanta. To labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Gwamnatin Beijing ta fara aiwatar da tsauraran dokokin shige da fice a kan iyakokin kasar a cikin gaggawa. matakan sun shafi hana wasu mutane da ake zargin su da jefa masana'antu ko kamfanonin fasahar kasar a cikin hatsari. Sabbin dokokin fita da shiga daga China waɗanda aka zartar a watan Yuli sun shafi yan kasar da ke wato da ake ganin sun karye ka'idojin shigo da kaya da kuma fitar da fasaha musamman a fannin fasahar leƙen asiri ta wucin gadi. Majalisar wata jiha ce a Beijing ta ce an tsara sabbin dokokin ne domin kiyaye ikon mallakar ƙasa da tsaro da muradun ci gaban ƙasar Sin. Dokokin sun wato ba su tsaya ga waɗanda suke cikin ƙasar Sin kaɗai ba, sun kuma shafi 'yan ƙasar da suke aikata irin waɗannan laifuka a ƙasashen waje. A karon farko, ƙasar Kenya za ta karɓi bakuncin gasar wasannin guje-guje ta duniya a 2029 bayan da ta doke ƙasashen Jamus da Birtaniya da Italiya a cikin masu neman gudanarwa. Wannan ne karon farko da Afirka za ta karɓi bakuncin gasar ta World Athletics Champions a tarihi. Hukumar wasannin guje-guje ta duniya ta sanar da cewa biranen Munich ta Jamus za ta karɓi bakuncin gasar a shekarar 2031, yayin da Beijing za ta karɓi gasar ta 2037. Shugaban hukumar Sebastian Coe ya ce gasar za ta zama babban tarihi kuma zai taimaka wajen bunƙasa wasannin guje-guje a nahiyar. Shugaban Kenya William Ruto ya bayyana wato nasarar da Nairobi ta samu a matsayin nasarar Kenya da Afirka baki ɗaya wajen sauke ko makarbar bakuncin wannan gasa. Labarin duniyar kenan.
1: Abdulrahim Hassan kenan da ya fassara ya karanto labarin duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin za a ji yadda kasashen Turai da dama suka shiga rudani kan yawan ganin shawagin jiragen leƙen asiri a sararin samaniyar su. Muna tafe da shirin siyasa da na lafiya jari da kuma ra'ayoyin ku masu sauraron mu, amma yanzu bari mu fara da matsalar tsaro a Najeriya. A wani abin da ke zama gagarumin koma baya ga kokarin samun sauki, kungiyar Boko Haram ta ƙaryata shiga wata yarjejeniya da gwamnatin mulkin tarayyar Najeriya. Cikin wani faifan bidiyo, kungiyar dai ta ce tana shirin kai hari nema cikin ƙasar idan ta kama. Sanarwar ta Boko Haram dai na zuwa ne a lokacin da wasu bayanan 'yan sanda na ƙasar ke gargaɗin yuwuwar kai harin 'yan ta'adda a makarantu da ma wuraren ibada. Wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa, ya aiko mana da wannan rahoto.
3: Bidiyon na mintuna 7 da kuma a cikinsa wani alƙali na ƙungiyar ya share lokaci yana ta bayanin matsayinta. Ya ce Boko Haram ƙarƙashin Ibrahim Bakura Doro ba ta shiga wata yarjejeniya da gwamnatin tarayyar Najeriya ba. Siyasa ce kawai a zamanin na yaudarar al'umma, a faɗan Malam Abdulrahman da ke zama alƙali na ƙungiyar da kuma yi ƙirarin magana da yawo na Boko Haram ɗin. Sabon matsayin da yana zaman gagarumi na kuma baya ga Abuja da ke tunanin sulhu na iya sayo da dama ƙoƙarin ƙasar na kaiwa zuwa babban zaɓe cikin zama na lafiya. To sai dai kuma ba shi ne karo na farkon fari da ƙungiyar ke watsa ƙasa a idanu na masu mulkin tarayyar Najeriya a cikin batun yin sulhun ba. Ko a shekara ta 2014 ɗaya alga misali, Boko Haram ɗin ta karanta matsayin na tsohuwa ta gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan da ke faɗin ta sulhu dab da lokacin yin zaɓe. Kabiru Adamu dai yana zaman ƙwararre cikin batun tsaron.
4: Ƙungiyoyi ne kusan da yawa kuma ɓangarori ne a ƙarƙashin waɗannan ƙungiyoyi, kuma dama bayanin da ya fito ya nuna cewa wani ɓangare ne daga cikin wannan ƙungiyar. To gaskiya ba abin mamaki ba ne don aka samu ɓangaren da ta ƙaryata cewa ba haka ɗin ba ne. Wannan yana cikin tsari na yadda ake gudanar da yaƙi da ta'addanci. Ita ƙungiyar za ta so ta nuna haɗin kai, ba ta tunda cewa ba ta tattaunawa da gwamnati, amma akwai bayani da ke nuna cewa wani ɓangare daga cikinta na yi.
3: Sabon dabarar yaƙi ko kuma ƙoƙari na jan aji. Akwai dai tsoron ta'azzarar rashin tsaron na iya jawo gagarumi na kuma baya da kila mabaƙin jini na siyasa ga Abuja da ke da babban fatan ɗorawa bisa mulki na ƙasar. Tun dai rundunar 'yan sandan tarayyar Najeriya ta fidda gargaɗin yuwuwar kai hari a ɓangare na masu ta'addar a makarantu da wurare na ibada da ma cibiyoyin horarwar 'yan hidima ta ƙasa. Kuma yankin arewa maso gabas inda Boko Haram ɗin ke taka rawa ta kan gaba na cikin yankuna guda huɗu da rundunar 'yan sandan ta ce na fuskantar barazana a halin yanzu. Halima Iliade na zaman shugaban shirin kare makarantun tarayyar Najeriya.
5: Akwai matakai na tsaro wanda gwamnati ta ɗauka na tsaron makarantu da su kansu ɗalibai. akwai kuma kuɗi na musamman wanda gwamnati ta ware na gudanar da waɗannan ayyuka. Ko watannan da ya wuce akwai taro da aka yi a jihar Plateau wanda ya kunshi komandan gaba ɗaya na jihohi da kuma sassan local government gabaki ɗaya. An tattauna an yi ɗauki mataki da kuma tsari wanda gwamnati ta zo da shi.
3: Akwai dai tsoron kaɗaiwar rashin tsaro zuwa buƙatar siyasa a cikin tarayyar Najeriya inda masu siyasa ke nuna alamun ta koyin rai. An dai kai hari sama da 30 da sace yaran 'yan makaranta kusan 300,000 a tarayyar Najeriya tun bayan sace 'yan makarantar Chibok a shekara ta 2014. Yahuza Getsu ɗaya na shirin cikin batun tsaron kuma ya ce sace 'yan makarantar na da babban burin na ɗauka ta hankali ciki da ma wajen ƙasar.
6: Idan aka kai hari a makarantu, wannan zai zama kamar wata hanya ce ta ɗaukar hankali, dandanan zai zama an ɗauki hankalin al'ummar ƙasa da ma ƙasashen duniya. Za a zo a yi ta Allah wadai kuma a yi ta fafutukar yaya za a yi, musamman duba da cewar yanzu ana shirye-shiryen zaben shekara ta 2027. Akwai nunkufurci da munafunci da kinibibi da ke murmura irin ta cikin gida da ta waje ta cuɗe al'amuran tsaro ɗin suka kici suka cinyewa. Don haka wannan za su ci gaba da faruwa matuƙar ba a tashi tsaye an yi abin da ya kamata ba.
3: Najeriya dai na tsakancin kare rashin tsaron da ma siyasa ta tsaron da nufin cika burin sarai. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Har yanzu dai muna Najeriya ne inda al'ummar Najeriya suke sake fuskantar hawa farashin mai duk da ɗimbin arzikinta da kuma samun babban matatar mai ta Dangote a ƙasar. Wace alaƙa wannan ke da ita ga siyasar duniya da kuma rikicin yankin gabas ta tsakiya duk da arzikin man fetur da Najeriya ke da shi? Wakilinmu da ke Abuja Waisu Abubakar Idris ya duba mana al'amarin ga kuma rahoton da ya aiko mana.
7: ‘Yan Najeriya dai sun shiga wani sabon babi ne da ya zame masu baƙo, inda da zara an samu wata matsala da ta shafi farashin ɗanyen mai a ƙasashen duniya, sai abin ya shafi man da suke sha a cikin ƙasar. Duk kuwa da ɗimbin arzikin man fetur da ƙasar ke tinƙaho da shi. A baya dai an danganta wannan matsala ne da rashin matatan mai, amma duk da samuwar matatar mai ta Dangote wacce ke tace fiye da lita 700,000 a kowace rana. Baya ga wasu ƙananan matatun mai na 'yan kasuwa har yanzu bata canza zani ba. Farfesa Ahmed Adamu masanin nazarin tattalin arzikin man fetur ne da ke Abuja.
8: Ganin cewa ita Saudi Arabia tana daga cikin ƙasar da take samar da man fetur wanda ya fi kowane arha a duniya. Kuma can dama a ƙasar Iran su ma an samu tsego saboda rikicin da suke faruwa. Saboda shi man fetur ai ba yau ake cinikin shi ba. Yau a saida shi. Duk abin da ya motsa a kasuwar sai kowa ya ji a jikin shi. Saboda idan wani abu ya shafi Saudi Arabia, idan wani abu ya shafi Iran, ƙasashe masu samar da man fetur da arha, dole ne kasuwar ta yi tsada. Duk lokacin da aka samu wannan canjin koya ne su haka kuma a gidajen mai za a samu wannan canjin. Su kuma muna daidai lokacin da canjin nan zai ringa faruwa ne akai-akai.
7: Amma wani irin tasiri wannan ke da shi ne a siyasar duniya da ke kaɗawa. Farfesa Gali Sharif, masanin siyasar ƙasa da ƙasa ne da ke Jami'ar Abuja.
9: Shi man fetur ya zama wani makami ne babba wanda ƙasashen duniya misali waɗanda Allah ya baiwa arzikin man fetur ɗin suke amfani da shi wajen jaddada ƙarfinsu a duniya. Ƙarfi na makamai ko kuma ƙarfi na siyasar duniya da abin da suke so shi za a duniya ne.
7: Batun harkar man fetur dai na cike da sarƙaƙƙiyar gaske a Najeriya domin bayanai sun tabbatar da cewa fiye da kashi 40 na man fetur ɗin da ake amfani da shi a Najeriya shigowa da shi ake daga ƙasashen waje. Duk da cewa akwai matatar Dangote da tana ma fitar da kashi 29 cikin 100 na man fetur ɗin take tacewa ne a ƙasar zuwa ƙasashen ƙetare, abinda ke nuna yanayi ne na rijiya ta bayar guga ta hana. 'Yan kasuwar man fetur masu zaman kansu a Najeriya sun bayyana dalilan ƙara farashin man fetur ɗin. Alhaji Abubakar Mai Gandi shine shugaban ƙungiyar dillalan man fetur ta Najeriya.
10: Rikicin nan da ake tsakanin ainihin Amerika da Iran yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo wannan lamari na canjin yanayin farashi. Shi yasa kuke gani yanzu gidajen mai suna ƙara farashinsu domin su ma sun dogara ne ga lodo wannan mai daga matatar Dangote da kuma wasu ainihin masu zaman kansu waɗanda ke shigowa da kaya.
7: Ƙwararru a fannin man fetur na bayyana cewa 'yan Najeriya su kwana da shirin ci gaba da fuskantar ƙari ko raguwar farashin man fetur ɗin kamar yadda ke a ƙasashen duniya. Waisu Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kuna da damar bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na zamani Facebook, TikTok da Instagram DW Hausa.

0: yanzu manufansu shine suna so a duk wata hanya da za su bi su cire shi. To ƴan jam'iyyar shi suka ce cire shi da aka yi da murabus da ya yi a wannan jam'iyyar, babu mamaki zai je fito da wata jam'iyya domin ya samu wato mafita, saboda a bar jam'iyyar shi ta tafi takara na ƙaramin hukuma da kuma ƴan majalisu a cikin sauki, wato zai yi wa gwamnatin kenan kanta farka.
1: Me ribar bangaren da ke mulkin Kamaru zai iya samu idan kamto da jam'iyyarsa ba su tsayar da ƴan takara ba a zaɓe mai zuwa? Muhammad Usaini Waziri na jam'iyyar RDPC ko CPDM ya amsa wannan tambaya.
2: Babu wani riba dangane da kungiyar siyasar mu, ba zai samu wata tasiri ba. Watakila na kungiyar ƴan adawa da yake shi ma wani babban ɗan adawa ne, to watakila ta wannan ɓangaren yin, amma kasancewarsu da rasin sa mu a wajen mu a wajen jam'iyyar mu ba wani zai samu wani tasiri ba insha Allah. Matsalar su da suke da shi da gwamnati ne, kuma idan ka lura cewa shi wannan Maurice Kamto shine dama yake da matsala da gwamnati, to tunda yake yanzu shi da kansa yayi demission, kuma ka gane har yanzu ina nan kuma membran partin sa ne.
1: A daidai lokacin da ake shirin tunkarar zaben ƴan majalisar dokoki da na kananan hukumomi a Kamaru, jam'iyyar adawa ta MRC na shirin cike gurbin shugabancinta bayan murabus da madugun adawa Maurice Kamto ya yi. Sakatare janar na wannan jam'iyya ya ginda ya sharuɗan da ya kamata a cika wajen tsayawa takara. Amma me ya kamata MRC ta yi la'akari da shi wajen samun shugabanci mai ƙarfi bayan Kamto? Ɗan adawa Sabi Inuwa ya yi tsokaci akan wannan batu.
0: A gaskiya Malam Awal, makoman Maurice Kamto shine kawai ba zai kai labari ba. A bisa hasashe da kuma hangena na siyasa da na yi, ina tabbatar da cewa ba zai kai labari ba. Duk wani ɗan adawa mai kyara ko wani ɗan adawa mai magoya baya, manufansu shine su rushe shi. To a bisa gaskiya tsakanin da Allah, muna kyautata zaton cewa Maurice Kamto ƙarshen shi ne ya zo a siyasa, sai dai ya saura da suna koko ya ɗan dai fama, amma an gama da shi a wannan tafiya da ake yi, saboda ainihin shi ministan cikin gida cire shi da ya yi a matsayin shugaban siyasa a siyasance a kuma munafunce ma, nufinsu su kawo wani wanda za su iya sarrafa shi, suna riƙe da linzamin shi ne su sa a wato jam'iyyar shi, amma a siyasance a bai sani ba. Dama abinda ita wannan gwamnatin Kamaru ta saba kenan. To lokacin da ya farga kuma shehe murabus da jam'iyyar, to kaga ba za su ba shi daman yin wata jam'iyya ba. To idan ma wata jam'iyya ya shiga, za su kuma sa wannan jam'iyyar ido, wanda a dole sai sun kashe wannan jam'iyyar ma.
1: To masauraran mu, a nan ne za mu dasa aya a wannan shiri na siyasa. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bon. Na barku lafiya.

Shirin wasikon masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasika haɗin gwiwa ta hannun Aliyu Zubairu tare da Muktar Aliyu da maman Maryam Hayin Ojo da Suleiman Aliyu da Afnan ƴar umma. Suka ce DW Hausa duba da yanayin tabarbarewa al'amuran tsaro a ƙasar mu Najeriya. Ba daidai bane ƴan siyasar mu da mahukuntan mu su mai da rayukan al'umma abun wasan siyasar su. Matsalar tsaro ta zama abu yaki cinyewa. Allah Ubangiji ya ƙara tsare mana rayukan mu a ko'ina. Sai wasika haɗin gwiwa ta hannun Ibrahim Kaila da Magaram da Khalid kasuwar Darazin Dar da Malam Hassan mai shago kasuwar Darazin Dar. Suka ce DW Hausa a yau mun shigo cikin wannan shiri ne domin mu mika jinjinar mu ga gwamnatin ƙasar mu ta Niger. Ganin irin ƙawancen da ƙasar mu ta Niger take yi da ƙasashe daban-daban akan aikin haƙo mana albarkatun ƙasa da ma gina matatar mai da za a yi a garin Doso. Hakan zai ba ƙasar mu damar wadatar da mai da ma kuma gas a faɗin ƙasar baki ɗaya. Wasika gaba ta kace bawa Abdullahi Maska. Yace DW Hausa a yau na shigo wannan fili ne domin in yi kira ga ƴan siyasar mu na Najeriya da su ji tsoron Allah su daina yin amfani da matasa ƴaƴan jama'a wajen yi musu bangar siyasa da tada hankalin al'umma. Yau da za su rika haɗawa da ƴaƴansu wajen yin bangar siyasa to babu laifi. A ɗaya hannun ina kira ga matasan mu da su yi makan su karatun ta nutsu su gujewa shiga yin bangar siyasa domin tsira da mutuncinsu. Wasikan mu ta ƙarshe ta fito ne ta hannun Abdullahi Muhammad Magaji. Yace DW Hausa ina son sako na ya je ga kunnan malaman addini a Najeriya musamman a arewacin Najeriya domin ba ma jin daɗin yadda suke tsindima baki a harkokin siyasa kai tsaye domin kuwa kimar su tana taɓuwa idanun mu domin suna sakawa mutane rudu da tunani dan ko siyasa ba addini bace su bar kowa ya zabi cancanta da ra'ayinsa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Sararo barkamu da sake kasancewa tare a zango na uku kuma na ƙarshe a yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa jam'iyyun adawa a Najeriya sun gargaɗi hukumar INEC kan yin aiki da malaman jami'o'i da suka sanar da goyon bayansu ga Tinubu a zaben 2027. A jamhuriyar Benin, 'yan mata na murnar komawa makaranta bayan fara aiki da shirin sabuwar gwamnati na ba su ilimi kyauta. A Nijar, kamfanonin aikin haji da umra masu zaman kansu sun shiga takun saƙa da hukumar koho da ke kula da aikin haji na ƙasa. Masana tattalin arziki na bayyana shakku kan yadda gwamnatin Najeriya ke yin tufka da warwara kan tafiyar da tattalin arzikin ƙasar bayan sabon ƙarin farashin man fetur. Wannan shine babban labarin mu na yau, amma sai an sha labaran duniya tare da Abdulrahim Hassan.
0: DW labarun duniya.
2: Karancin man fetur ya fara hana 'yan Yemen tserewa yaƙi zuwa Djibouti. Wata kotu a Bangladesh ta yankewa shakikan tsohuwar firayim ministar ƙasar Sheikh Hasina hukuncin kisa. 'Yan sanda sun yi artabu da masu zanga-zangar adawa da yunkurin bankare kundin tsarin mulki a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Rahotanni daga Yemen na cewa karancin man fetur na haifar da cikas ga masu yunkurin tserewa rikicin da ke tsananta zuwa Djibouti ta tekun Bahar Maliya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan ƙasar 2,000 sun riga sun isa Djibouti, yayin da fiye da mutum 100,000 suka rasa matsugunansu a cikin ƙasa. Hukumar kula da 'yan hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM ta ce akwai ƙarin mutane da ke shirin tsallakawa teku, amma ƙarancin man fetur na zama ƙarfin ƙafa. Sai dai a gefe guda, hukumomin Djibouti na fargabar cewa yawan 'yan Yemen da ke kurara cikin ƙasarsu zai zame musu nauyi, musamman wajen samar da abinci da matsuguni da kuma harkar kiwon lafiya. Yanzu haka dai ƙungiyoyin Houthi sun tabbatar da hare-haren Saudiya a ƙasar, sun yi sanadiyar mutuwar mutane uku, ciki har da ƙananan yara, harin da ake gani a matsayin ramuwar gayya daga ɓangaren Riyad. Shugaban Amurka Donald Trump ya soki alƙalin kotun ƙolin ƙasar da shi kansa ya naɗa su, bayan yin watsi da matakin da zai ba wa hukumar wasiƙun ƙasar damar aiwatar da sabuwar doka a kan ƙuri'un da ake aikawa ta wasiƙa. Matakin kotun ya shafi shirye-shiryen zaɓen tsakiyar wa'adin gwamnati na watan Nuwamban da ke tafe, inda Trump ya bayyana rashin amincewarsa da wannan hukunci, musamman saboda wasu daga cikin alƙalan wanda yake gani sun ƙi mutunta muradinsa. Tun da fari dai, Trump ɗin na buƙatar kotun da ta amince da ƙudurinsa na taƙaita amfani da waɗannan ƙuri'u da ake aikewa, amma kotunan sun ce yanzu Joe yana da damar ci gaba da aika ƙuri'un wasiƙa bisa tsarin da suka daɗe suna amfani da shi, wanda alƙaluma suka nuna kaso 1/3 na masu zaɓe a Amurka na kaɗa ƙuri'unsu ta wannan tsari. Wata kotu ta musamman a ƙasar Bangladesh ta yanke hukuncin kisa a kan wasu makusantan tsohuwar firayim ministan ƙasar Sheikh Hasina bisa zargin aikata laifukan cin zarafin bil'adama yayin zanga-zangar shekarar 2024. Kotun ta yanke hukunci ne akan mutane guda 7, ciki har da babban sakataren jam'iyyar Ubaida Quwaid, wanda aka yanke wa hukuncin sun kasance ba sa cikin kotun a lokacin da aka zartar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa kusan mutane 1,400 sun mutu a rikicin da ya kai ga kawo ƙarshen mulkin tsohuwar firayim ministar ƙasar Sheikh Hasina na tsawon shekaru 15. Kotun ta kuma ba da umarnin kwace kadarorin mutane 5 daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin domin taimakawa iyalan waɗanda aka kashe ko jikata su a lokacin zanga-zangar. Ita ma dai Sheikh Hasina, wacce yanzu haka take gudun hijira a Indiya, ita ma kotun ta yanke mata hukuncin kisa a watan Nuwamban da ta gabata bisa zargin murkushe zanga-zanga da ƙarfi da tsinin bindiga. To labaran duniyar na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Yan sanda a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye tare da kama masu zanga-zangar adawa da shirin shugaba Felix Tshisekedi na sauya kundin tsarin mulkin ƙasar da zai ba shi damar sake neman wa'adi. A Kinshasa masu zanga-zangar sun yi arangama da magoya bayan gwamnati yayin da yan sanda suka tarwatsa gangamin da aka haramta a wasu birane da dama. Ƙungiyoyin adawa sun yi gamin gambiza suna neman shugaba Tshisekedi da ya janye shirin da zai ba shi damar neman wa'adin mulki na uku a matsayin shugaban ƙasa. Shugaba Tshisekedi ya zama shugaban Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a shekarar 2019 kuma an sake zaɓensa a 2023. Ana ganin takun shugaban na murƙushe 'yan adawa domin sake ɗarewa a kan karagar mulki. To labarin duniyar kenan.
1: Abdulrahim Hassan kenan da labarin duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin za a je da Saudiya take fuskantar matsalolin tsaro da na tattalin arziki sakamakon karuwar rikicinta da mayakan Houthi a Yemen. A gaba muna tafe da shirye-shirye na ciniki da masana'antu da kuma siyasa kana muna dakon ra'ayoyinku. Yanzu za mu fara da babban labarinmu na turka-turkan tattalin arziki a Najeriya. A Najeriya, sabon ƙarin farashin man fetur ya jefa talakawan ƙasar cikin rudani bayan da farashin kayayyakin masarufi da sufuri ya fara sauyawa. Waje guda kuma ƙarin ya zo ne a kan gaɓar lokacin komawa makaranta, lamarin da masana tattalin arziki ke bayyana shakku kan yadda gwamnatin ƙasar ke yin tafka da warwara kan tafiyar da tattalin arziki da kuma walwalan al'ummar ƙasar. Sai dai dillalan man fetur sun ɗora alhakin ƙarin a kan matatar Dangote. Daga jihar Kano, wakilinmu Nasir Salisu Zango na da ƙarin bayani.
3: Ƙarin farashin man a wannan lokaci ya zo talakawan Najeriya a yanayin bazata, musamman ma dai lokacin da ake hada-hadar sayar da hannun jarin matatar man ta Dangote, wacce ake ganin za ta samar da sa'ida kan farashin na mai a ƙasar, wanda galiban al'ummar ta ke cikin ƙangin fatara da talauci. Yanzu haka mutane sun shiga halin tsitsi da kukan halin ni'yasu da suke ganin shugabanni na ƙara tunkuɗa su, musamman ma a wannan lokaci da ake rumar koma makaranta domin fara sabon zangon karatu. Fatima Husaini guda ce daga cikin masu kuka da halin tsadar rayuwa da sabon ƙarin farashin ke neman jefa su.
4: Gaskiya rayuwa ta canja, misali inda zaka je da ka saba ka je 300, yanzu in ba 500 ba za a kai ka ba. Sannan duk da haka in ka je shaguna mata nusu ma sun dan kakkara kudi akan kayayyakin da suke siyarwa. To gaskiya ya dan taba rayuwar mutane, musamman ka san a wannan gabar yara sun koma makaranta, to abubuwan sai suka zama kuma ba dadi.
3: Tuni dai masu ababen hawa suka kara farashi jim kadan bayan da galiban gidajen mai suka sauya litar su zuwa sama da farashin naira 1460 kowace lita. Ga mahiranmu da direban adidaita sau da fasinjansa.
5: Saboda matsalar da muke fuskanta ga tabalas ga tamai da me zamu je, ga mu muna da iyali.
6: Kamar da mai adidaita ya faɗa, kusan yanzu zan hau kuma haka ya faɗa. Jiya na hau wannan ƙarin bai shafe mu ba, mutane ma kowa bai ji daɗin wannan ƙarin ba gaskiya.
3: Zaliha Garba Ahmad uwar marayu ce da ke kukan yadda kullun a tsarin Najeriya suke tura mota kuma tana bade su da hayaki.
7: Tunda dama yaya ake ciki bare yanzu kuma an zo an mana ƙarin man fetur lokaci guda, kuma ƙarin man fetur din nan yana taba kowane bangare, musamman mu an ce jiki magayi talakawa a kan mu abin yake karewa, kuma mu muke fitowa zafi, rana, sanyi, kokari mu kafa gwamnatin nan. To gaskiya wannan kalubale ne gare mu.
3: Yanzu aka dai koke-koke sun ƙara yawaita tsakanin mutane kan wannan lamari, matakin da masana masu fashin baki kan lamuran yau da kullum irin su Usman Aliyu ke cewar talakan Najeriya ya zama tuwon tishi, komai akan sai yake karewa.
8: Gaskiya talaka suna shan wahala, kuma ma abun tsoron shine farashin yana kuma tafiya haka. In ka duba gaskiya bai yi daidai da yadda ya kamata farashin a kasuwar duniya yayi ba. Munan an saka farashin a kasuwar duniya, munan tunda muna da mai ya kamata mu ma mu samu sassauci, tunda idan an ba matatar Dangote mai daga nan ai ba za ta saka kudin dako ba, ba ta da kudin dako a ciki, sannan kuma ba ta da kudin abin da zaka ce custom duty a ciki. za mu samu saukin wayannan abubuwan.
3: To amma kungiyar dillalan man fetur ta kasa shiyar Kano ta bakin sakataranta Alhaji Mansur Ubakuri ta dora laifin kan matatar man Dangote wanda tace su ne ummul aba'isin kara wannan kudi.
9: Domin mai yaje dala 120 ma bai kara shi ya kai haka ba, amma me yasa yanzu zai kara shi ya kai shi haka? Mu kanmu nan kullun kara muna tashin hankali yake a kasuwancin mu, domin me jarin mu kullun barazana yake, ga hanyoyi ba su da kyau. Wallahi tallahi in ka ga hanyar gojan Niger State din nan, in aka ce kai wannan mota kace ta dauko kayan ruwa makudai, wallahi tallahi sai ka dora hannu aka mu gida ta gaskiya kamata shi Dangote tausaya mutane ne. Wannan fara tsin yayi yawa.
3: Masana da dama dai na cewar wannan mataki tamkar wani goren demokradiya ne daga shugabannin Najeriya zuwa ga talakawan kasar, domin ya zo daidai makon da ake bikin demokradiya na duniya. Shin ku talakawan Najeriya sun kirgari ba asalin demokradiyar? Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.
1: A kowane lokaci idan aka samu tashin farashin man fetur, wato yakan rikide nan da nan zuwa tashin farashin kayayyaki. To ko menene dalili? Professor Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a Najeriya, yayi bayani a tattaunawar da nayi da shi ta wayar tarho.
10: To mahangar tattalin arziki shi karin farashi yana da alaka da abu biyu. Na farko, me ya hassala cewa hawa su farashin ya yi sama? Kamar idan an kara kudin mai saboda abubuwan da ake yi ma hidima na kaiwa da komowa zai sa farashin ya yi sama. To amma to 'yan kasuwa su idan suka sau a wannan tsarin, idan kamar yau kaje ta sau kayan sun kai kamar kashi 5 ko 10, idan ka zo in baka sai da shi ba dan farashi ya kara sauka, kaga kinga a wannan lokacin ba zai sa cewa an samu raguwar farashin ba, sai sun sake koma kasuwa farashin da suka dauko ya fadi. Abu na biyu kuma shi ne kididdigan hauhawar farashin kayayyaki, yawanci yana ɗan raguwa ne, ba wai saurin da yake yi da zai ɗan rage. Yana nuna ba saurin da ake yi na hauhawar farashin ya ragu ne, ba farashin da yake raguwa ba.
1: A gananka akwai buƙatar gwamnati ta sake fitar da wani manufa ne da zai taimaka ya rage raɗaɗi ga marasa ƙarfi?
10: Lokaci ya yi da cewa gwamnati za su tsaya su duba cewa shin wannan canje-canje na tsarin tattalin arziki da muke yi me yake haifar ma 'yan Najeriya? Idan yana aikan musu da wala, dama shi matsalan tattalin arziki ko yin doka ta tattalin arziki dole sai ka tsaya ka duba ka ga ya mutane suke ji. Kamar yanzu kin ga ana ta samun ƙaruwar masu shiga cikin rukunin matalauta wanda suke ƙara faɗawa ciki saboda wannan hauhawar farashin da ake samu.
1: Wani irin alfanu ne Najeriya ta samu bayan janye tallafin man fetur da ta yi?
10: To wannan wata turka-turka ce wadda dama mun yi magana a kai cewa shi wannan tallafin man fetur da ake cewa ana badawa, dama mun ce kawai cin hanci ne da rashawa mutane ke sace kuɗi suna amfani da wannan tallafi. To yanzu 'yan manuniya ta nuna abin da yake faruwa, yanzu gwamnati ta ce an samu kuɗaɗe saboda an janye man fetur, amma a gaskiyar magana ba haka bane ba. Abin da yake faruwa, an karya darajar naira, to saboda haka duk kuɗaɗen da suke samu sai ya kasance ya ƙaru.
1: Menene tsari ko kuma dabara da ya kamata gwamnati ta ɗauka domin saisaita farashin man fetur na dogon lokaci?
10: Shi tsare-tsaren tattalin arziki dama ana yin shi ne don jama'a. Idan jama'a ba sa samun bukatunsu na yau da kullum, to sai a tsaya a koma a gyaggyara wannan tattalin arziki. Kamar yanzu ya kamata a ce to tun da dama matsalar cewa yawanci saboda babu matatun man fetur da suke tace mai shi yasa yake ƙara tsada. To gwamnati ta hito da wata dabarar da za ta sa wannan matatun su yi, sannan su buƙasa da, sannan kuma ta ƙara ma mutane kuɗi a hannunsu. Idan ma za su ƙara wani albashi ne ko kuma za su buɗe wasu ayyuka da za a yi, mutane su samu ayyuka su samu kuɗi hannunsu, to wannan zai kawo sauƙi. Sannan kuma su wanda suke shugabancin suna nuna ƙimar cewa idan mutane na cikin hali mu ma mu rage yin basasha yadda muke kashe kuɗi a hannun gwamnati.
1: Farfesa Muhammad Muntaka Usman masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya. Karshen jigon rahoton namu kenan. Har yanzu dai muna Najeriya ne inda a daidai lokacin da ake bikin ranar demokradiyya ta duniya ta wannan shekarar jam'iyyun adawa a Najeriya sun yi kashedi ga hukumar zabe ta INEC da ta guji amfani da malaman jami'o'i da suka nuna goyen baya ga shugaban kasar a matsayin jami'an zabe wanda za a yi a baɗi. Wakilinmu dake Abuja Waisu Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoto.
11: Takaddama dai ta kunno kai ne sa'o'i kalilan bayan da wasu shugabannin jami'o'in Najeriya suka nuna halin da ba a san su da shi ba, inda suka bayyana goyen bayan su ga shugaban na Najeriya a zaben da za a yi a shekara mai zuwa, har ma da bayyana cewa malaman jami'o'i sama da 6,000 ne suka mika kai tare da su. Domin matsayin su na yan ba ruwanmu ne a harkar siyasar Najeriya ya sanya a shekara ta 2011 aka fara amfani da su a matsayin jami'an da ke tattarawa da kuma sanar da sakamakon zabe. Jam'iyyar adawa ta ADC na kan gaba cikin jam'iyyun adawar da suka bayyana cewa da sakel. Malam Faisal Kabiru jigo ne a jam'iyyar adawa ta ADC.
12: Tunda sun zabi wannan matsayin a matsayin cewa suna dan takara, muna kira ga ita hukumar zabe kan cewa duk lokacin da zabe ya kafa da wata biyu, muna fito ayyana funayen mutanen da ba su tattara sakamakon zabe a jihohi daga jami'o'i domin mutane su gani. Kada a je a ɗauko wannan gurɓataccen malaman jami'a wanda suka ce sun ayyana goyon bayan su ga Tinubu, tunda bai dace ba a ce wanda yake goyon bayan wani ɗan takara kuma ya kafance shi ne alƙalin wannan takara.
11: Malaman jami'o'in dai sun kai ga mai da martani akan wannan takaddama da ake ciki a yanzu, bayan da wani ɓangare nasu ya musanta miƙa kai na goyon bayan shugaban na Najeriya. Dr. Kabir Ɗanladi Lawanti malamin jami'a ne a Najeriya da ya ce akwai buƙatar duba 'yancinsu na 'yan ƙasa da abin da doka ta ba su.
13: Idan ka ce mutum saboda yana hulɗa da ɗan siyasa ba zai yi aikin zaɓe ba, kusan kowane ɗan Najeriya ma ba zai yi ba, saboda su kansu 'yan siyasan nan suna da 'yan uwa waɗanda suke aikin zaɓe. Ba za ka hana mutum shiga harkar siyasa ba wanda ainihin tsarin mulki na ƙasa ya ba shi dama. Yin haka kamar ainihin keta 'yancin shi ne.
11: To sai dai ga Malam Adamu Umar Kumo ɗan jam'iyyar adawa ta PDP cewa akwai buƙatar fahimtar lamarin da ake kallo da 'yanci ga malaman jami'o'in.
14: Ba wai ba su da 'yancin zaɓar wadda suke so ba ne, a wannan 'yancin na kowa ne. Abin da yake tayar mana da hankali da takaici da fargaba shi ne waɗanda ake ba su amanan gudanar da zaɓe, tattara sakamako da tabbatar da sakamakon karan kansa, wai su ne suke bayyana matsayar siyasa tun kamun zaɓe ya zo. Wannan abun na iya haifar da tambayoyi tare da shakku a cikin zukatan al'umma.
11: Ana wannan takaddama ne a daidai lokacin da ake bikin ranar demokuraɗiyya ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe. Farfesa Adamu Kuka Usman masani a wannan fannin ya ce abin da ke faruwa ya nuna halin da demokuraɗiyya ke ciki a ƙasar ne.
15: Akwai kurakurai da yawa, wannan abin demokradiyya koya ake yi, don haka ban abin ya daure dole ne za a rike su masu aikin zabe, manyan 'yan siyasa da ake zaba ko kuma ake ba su mukamai, su ma suna koyewar su darasi a siyasan. So idan ya daure na tabbata za a samu cigaba.
11: Ci gaba da fuskantar raguwar tsari na mulkin demokuraɗiyya a ƙasashen yammacin Afirka da dama da halin da ake ciki a Najeriya da ke fuskantar zaɓe na buƙatar kare manufofin mulkin demokuraɗiyya domin ci gaban al'umma. Waisu Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa wata takaddama ne ta taso tsakanin hukumar kula da shirya aikin haji da umra ta ƙasa da kuma hukumar kamfanonin wato haji da umra masu zaman kansu na ƙasar gaba da batutuwa kuma wato kama da batutuwa kan kaso na farko na kuɗaɗen tikitin jirgi da masauki da kowane kamfani ya kamata ya fara zubawa maniyyatan da zai kai ƙasa mai tsarki. Kazalika ɓangarorin biyu na kuma zargin juna da ci da gumin maniyatan ta hanyar wato karkatar da kudaden hadayensu tare da intarsu a harkan abinci da sauran ayyukan dawainiyar kula da alhazai. Wakilinmu a Yamai, Gazala Abdutasawa, na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aiko mana.
16: Wannan takaddama ta taso ne bayan da hukumar ta Koho ta buƙaci kamfanonin haji da umara na ƙasar ta Nijar da su fara zuba wani kaso na kuɗaɗen aikin hajin kwastomomin nasu kafin a kai ga tsaida kuɗin aikin hajin a hukumance a nan gaba. Batun da ɓangarorin guda biyu suka samu saɓani a kai wanda ya kai ga hukumar ta Koho ga zargin kamfanonin hajin da ci da gumin maniyata da ma neman bijirewa dokokin aikin ta da ma na ƙasar Saudiya. Ga dai wasu daga cikin zarge-zargen da babban kwamishinan hukumar ta Koho Mala Abubakar Abdullahi ya yi wa kamfanonin haji da umaran a wani taron manema labarai da ya kira. Ya ce alal misali kan batun kuɗin hadaya wacce kowane alhaji ya zuba riyar 720 a bara. Da muka gudanar da bincike sai muka gano cewa daga cikin kuɗin hadayan na alhazai 15,891 da kamfanonin suka karɓa sun biya na alhazai 13,888 ne kawai. Sun karkatar da akalar hadayar alhazai 2,083. Kazalika mun gano cewa ejojin na ci da gumin alhazai a fannin kuɗin hayar masauki a Makka da Madina domin kowane alhaji na zuba jinka 667.5 ne na sefa. Kuɗaɗen da ajimarce yake tashi ₦10,607,000 da jinka 242.5. Amma abin mamaki a binciken da muka yi mun ga ₦2,500,511 da jinka $852.40 ne kawai suka zuba. Sai dai a wani taron gaggawa da kamfanonin haji da umara na ƙasar ta Nijar suka kira sun yi fatali da waɗannan zarge-zarge da babban kwamishinan hukumar ta Koho ya yi musu. Alarama Isa Ismail shi ne kakakin haɗakar kamfanonin haji da umara na ƙasar ta Nijar.
17: An shirya cewa kowane alhaji abinda ake biya shi ne ₦1,031,000. Daga baya kawai sai muka ga ya tashi kan wannan magana ya ce sai an zuba mu kowane alhaji ₦1,900 da wani abu. To ya ce sai an sa kuɗin gidaje wajen kusan ₦600 da wani abu. To a cikin binciken da muka yi, ita Saudiya ma bana cewa ta yi kuɗin gidaje kar mutum ya sa ƙasa da ₦1,000. Ko komisari ya ce sai mun sa ₦3,750. Wannan biyu shine bisa kan hadaya. Ya ce masu ajan suna canye kuɗin masu hadaya. Ya ce wai akwai kusan kuɗin mutum ₦2,000 da wani abu wanda mu saba. Alhali mu ne ke da kuɗin hadaya na mutanen mu suna hannun shi.
16: Bangarorin guda biyu na da babban sabani a game da batun kamfanin da ya dace Nijar ta baiwa kwangilar abinci da sauran dawainiyar maniyata Amina da sauransu. Sai dai Alhaji Isufu Mamman, dan jarida da ya kwashe shekaru samar 30 yana kula da aikin haji da umara, ya ce akwai buƙatar ɓangarorin guda biyu su koma teburin tattaunawa domin warware matsalar ta hanyar lumana.
18: Tunda ita Koho kan aikin ta ne take, to in duk ta ga wani abu da ba daidai ba sai ta yi magana. Su kuma ɗanga ejoji suna zuwa can duk suna labarin komi abubuwan da ake yi, don haka ne suke cewa ai wasu abubuwan nan ana tilasta musu ne a sai a zauna a sulhunta. Ya hidu wani cece kuce.
16: Yanzu haka dai daga cikin kamfanonin haji da umara 239 na ƙasar ta Nijar, biyu ne kadai suka cika sharuɗan aiki da hukumar ta Koho da kuma hukumar Saudiya suka gindaya musu ya zuwa yanzu. Gazali Abdutasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
1: A ranar Litinin ɗin farkon wannan mako ne dai ɗalibai a jamhuriyar Benin suka koma makarantu bayan dogon hutu. Wannan komawa makaranta na zama na musamman ga ɗalibai 'yan mata na 'yan sakandire sakamakon yadda sabuwar gwamnatin ƙasar ta ayyana bayar da ilimi kyauta gare su. Yakuba Umar Mai Gizawa ya haɗa mana rahoto a kan wannan.
19: Gwamnatin ta jamhuriyar Benin ta bayyana cewa karatun zai kasance kyauta ga yara mata tun daga ajin farko har zuwa ƙarshen sakandare, wani mataki da ya faranta ran ɗaliban domin zai rage tazara ilimi tsakanin maza da mata da kuma dakatar da barin makarantar da talaucin iyaye ke haifarwa. Tun daga wannan Litinin ce 14 ga watan Satumba, filayen makarantu suka sake cika da hayaniya a ƙasar Benin. Amma wannan komawa makaranta na shekarar ta bana na zama na musamman a ƙasar sakamakon matakin da sabuwar gwamnatin shugaba Romel Wadanyi ta ɗauka na mai da gaba ɗaya karatun kyauta ga dukkan 'yan mata 'yan sakandare tun daga ajin CZM har zuwa terminal a ilahirin makarantun gwamnati na gargajiya da na fasaha. wannan mataki na zama wani babban sauki ga iyayen dalibai kuma abin farin ciki da karfafa goya ga ƴan mata ƴan makaranta kamar su Nora Azibligbo da Esther Monde wadanda suka kusa daina karatun tace wannan ya sani farin ciki sosai domin ya rage wa iyaye na nauyi ita kuwa Esther Monde tace
20: après le CEP
19: sai bayan ta karrashe da karatu ta CEP ƴan mata da yawa na tafiya yin kananan horo amma dalilin wannan mataki na gwamnati yanzu zamu iya ci gaba da karatu har mu samu manyan diploma
20: grand diploma
19: tene da tasirin wannan mataki ya fara bayyana nan take domin kuwa wasu daliban da suka daina karatu sun fara dawowa makarantar karanci da me daliba ce a wata makaranta dake birnin Kwatano na jamhuriyar ta Benin ta ce ita ga nauce ba jiyo ba
20: ma javain da mai zamiki
19: bure ce ni akwai wata daga cikin kawaye na da ta so ta daina karatu akan dalilin kudin da ake biya amma da ta samu labarin yanzu kyauta ne sai ta gaggauta komawa ta rajista don ta ci gaba haka kuma matakin na zama wata babbar dama ta musamman ga masu karamin karfi kamar su da yasa Emele Tupu wata diyar ƴan gudun hijira a ƙasar Benin ta ce baki suna biyan kuɗi jaka 100 na sefa amma da yake ni ƴar gudun hijira ce ban biya komai ba don haka wannan ya kwantar min da hankali saboda zan iya ci gaba da karatuna ba tare da damuwar kan yadda zan iya biyan kuɗin makaranta ba wannan yana taimaka mini sosai wajen kammala karatuna su ma a nasu waje malamai na yabawa da wannan mataki wanda suka ce zai rage ficewar dalibai daga makaranta a tsakiyar shekara ya kuma kare ƴan mata tare da inganta sakamakonsu Ibrahima Abubakari wani malamin darasin lissafi ne a jamhuriyar ta Benin
21: wala ne passé
19: ya ce shekarar da ta gabata misali a ajina na terminal day akwai ƴan mata da yawa amma sai daga baya aka fara korarsu saboda kuɗin makaranta kuma wannan ya shafi sakamakon ƙarshe to abuna ba za mu ga irin hakan ba a cikin makarantun tuni aka riga aka fara aiwatar da wannan mataki kuma an ga tururuwar ƴan mata tun a wajen rajista kamar da sacirnin kofi ba gidi daraktan makarantar CEJ ta Huyehiwo ya bayyana ya ce wannan mataki ne mai kyau ya kasance a matakin farko ko na biyu na sakandire ƴan mata na yin rajista kyauta an ban da wasu kananan kudade da ba za a rasa ba har yanzu muna samun tarin dalibai da za mu karba mu kai su aji sai dai duk da wannan mataki na ba da ilimi kyauta ga yara mata a kasar ta jamhuriyar Benin akwai sauran wasu kalubale da suka rage irin su sayan kayan karatu ankon dalibai da kuma kudin mota sifirin daliban wanda duk sun rataye ne a wuyan iyayen daliban
1: rahoton Yakuba Umaru mai kisawa kenan idan muka nufi kasar Saudiya kuwa tana fuskantar karin matsalolin tsaro da na tattalin arziki yayin da take neman karfi game da diplomasiya wajen daƙile rikicin da ke karuwa tsakaninta da mayakan Houthi na Yemen masu samun goyen bayan Iran Suleiman Babayo na dauke da rahoto
22: kasar Saudiya tana ƙara shiga rikici da mayakan Houthi na Yemen da suke samun goyen bayan kasar Iran yayin da fada ke ƙara zafafa tsakanin mayakan na Houthi da gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita kuma harin da mayakan Houthi suka kai kan Saudiya cikin daren Litinin ya janyo ƙarin mutane 13 da suka jikata abinda ya kawo adadin zuwa mutane 100 da suka jikata tun watan Yuli wannan na zuwa lokacin da Saudiya ta karkata wajen fitar da man fetur ta wannan yankin sakamakon yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan kasar Iran abinda ya janyo kasar ta Iran rufe mashigar ruwan Hormuz ita dai Saudiya tana ci gaba da taka tsantsan game da batun kaddamar da yaki kan mayakan na Houthi Neil Kuliam masanin gabas ta tsakiya a cibiyar harkokin kasashen ketare da ke birnin London na Burtaniya yana ganin kowane bangare zai fuskanci asara muddin rikicin ya ci gaba da rincabewa
23: Yes this is a new level of vulnerability MBS is being tested
22: haka wannan sabon yanayin da ake ciki kowa yana da rauni Saudiya tana da rauni saboda mayakan Houthi sun kara karfi musamman a bangaren da masarautar ta Saudiya take fitar da man fetur mayakan Houthi sun kwace iko da Mokha da ke gabar ruwan Yemen abinda ya baiwa mayakan na Houthi damar suka saka matsin lamba kan Saudiya bisa hanyar da take samun wajen fitar da danyen man fetur zuwa kasashen ketare yayin da kasar ke karkashin matsi
23: alternatives are already constrained
22: A makon jiya Saudiya ta fuskanci harare akan hanyar da take fitar da danyen man fetur ta wannan hanya dake zama mafita daga mayakan Nahuti masu samun goyen bayan Iran lamarin da ya haifar da matsala a wani bangaren bututun man fetur da Saudiya take tura danyen man fetur. Sebastian Sons, masanin gabas ta tsakiya cibiyar bincike dake Jamus, ya ce yanayin da ake ciki na da sarkakiya.
0: Für Saudi-Arabien ist das natürlich eine sehr delikate und auch komplizierte Situation.
22: Ga Saudiya wannan yanayin da ake ciki na da sarkakiya, musamman kan tattalin arziki, fitar da danyen man fetur ta bututun da ya ratsa gabashin kasar zuwa yammaci domin isa gabar ruwan tekun Bahar Maliya, bayan rufe mashigar ruwan Hormuz. Lamarin da zai shafi manufofin tattalin arzikin Saudiya.
0: Ganz wichtiges Element der eigenen Wirtschaftspolitik.
22: Mayakan Nahuti sun kai harare kan Saudiya da kuma gwamnatin Yemen da kasashen duniya suka amince da ita domin saka matsin lamba kan kasar ta Saudiya ta kawo ƙarshen toshewar da Saudiya ta yi wa mayakan Nahuti duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta shekara ta 2022. Duk wannan na faruwa lokacin da Saudiya take neman ganin ta karɓi bukukuwa na kasashen duniya kamar gasar neman cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ta shekara ta 2034 da kuma burin cimma muradin ci gaba na shekara ta 2030.
1: Rahoton Suleiman Babayo, kuma ƙarshen rahotannin kenan, sai mu je ga fagen shirye-shiryenmu.

0: shirya madalla bangaren shirye-shiryen namu yanzu ku saurare shirin ciniki da masana'antu.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Masu sauraro jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a cikin shirin ciniki da masana'antu dake zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A shirin namu na wannan lokaci zamu dubi wani batu ne da ya shafi harkar sifiri na sana'ar daidaita sahu yadda ya samar wa matasa ayyukan yi a jihar Adamawa. Mubarak Aliyu Sabo yaro ne zai kasance da ku.

0: tun daga shekarar 2011 da aka dakatar da hawan mashin bai taya biyu a birnin Eola. Sana'ar tukin a daidai ta sahu ko kuwa keke napep ya sabarwa matasa da dama ayyukan yi, wanda hakan ya zamo wani hanyar rage wa gwamnati da wainiya, da ma zama wani babban hanyar sufuri da al'umman jihar Adamawa suka dogara da shi. Sai dai a baya-baya da matsalar tsadar balansa mashinan da zamowa wani babban kalubale da masu sana'ar ke fuskanta. Wanda matashin mai suna Abubakar Sadiq na ɗaya daga cikin matasa masu sana'ar tukin a daidai ta sahu a birnin Eola.
1: Lonnan mashin ababu yanzu ana ba da lon naira miliyan 9, kuma balas naira a ce ma balas naira 13,000 kuma ga mai ya tsada passenger kuma yanayin abubuwan sai a hankali. Mu da kun samu ne gwamnati muna roƙon su su shiga cikin wannan sana'ar dumu-dumu, ko da a ce wani banki ne ba su dama su dinga siyan mutane na fe, ana siyan mashin na ana ba mutane kan miliyan 5 ko miliyan 9. Dun gaskiya an ga su sun mamaye abu. Ta yaro kan mashin daya a ba mutun naira miliyan 9 yayi yawa.
2: To kamar kai mashin naka kai kadai ne ko kuma ku nawa kuke tuka?
1: Mu muke tuka mashin namu kuma mashin nan an ba mu loan nasa naira kusan miliyan 6 ne da wani abu mu ana muke, amma yanzu a mashin ya kai shekara daya, amma duk wanda yake daura sabbi a wannan lokacin naira miliyan 9 miliyan 8 yake ba su wannan loan na mashin, shine kalubalen da muke fuskanta har ga Allah.
0: Masu sayan keke na pep da suke bayarwa ayi musu aiki. Sun bayyana cewa tsadan kudin mashinan a kasuwa ne shine babban dalili da yasa suka tsawwala kudaden balance.

0: kwalas asali kuma matsalan daga gojin direbobin ne idan ka buga lissafi a wata abun da keke zai kawo maka naira 350 amma duk wani dawaniyan keken kai mai keken kai zaka dauka sannan yaran ba sa iya rike keke wata 20 kaga kaman yadda muka zagaya sauran jahohi don muna zuwa mu ga yanayin aiki kafin mu zo mu ci gaba da ayyukan to da zamu samu yaran mu nan su yi irin wannan riko na sauran jahohi to dole balan zai koma 700 maimakon 13,500.
1: Masana tattalin arziki na ta Allah kasa dar mashinan a irin wannan lokacin bashi rasa nasaba da karewar darajar naira sannan kuma mashinan ba a gida ake samar da su ba. Dr. Mahmud Muhammad wani masanin tattalin arziki ne.
2: Wannan ba shakka yana da nasaba da sauyin da aka samu wajen faduwar darajar naira in ka kwatanta da kudaden da ake sayan irin waɗannan kayan wanda da yawa shigo da su ake yi. Kuma tsawon lokacin da aka dauka ake amfani da waɗannan kekunan inda gwamnati ta mai da hankali wajen domesticating wato kokarin samar da yadda za a samar da kayayyakin su a cikin kasar nan da tsadan ba zai kai inda yake ba. So zaka hada maganan cewa ana shigo da shi ne biyu kuma darajar namu naira ta ruguje sosai in ka kwatanta da sauran currency da ake amfani da su da kuma kasancewar yan kasuwar mu da yawa koda za su samu shi da sauki a inda ake samun shi gaskiyar magana shine ana saida shi da farashin da ya wuce kiman da ya kamata da za a siyar in ana son a sauwaka wa kasar ne
1: matasa masu tukin na daidaita sahu sun kuma koka kan batun tsadar mai da ke kawo musu cikas duk da cewa sana'ar ta zamo wani babban hanyar samarwa matasa ayyukan yi
3: yara nan yanzu kowa yanzu gani idan na tashi idan zan samu naira 10,000 tsananin ne aikin naira 18,000 na aga 18,000 na cire kudin balas habde naira 700 na cire kudin mai na naira 10,000 aga bai wuce na tsirin naira 1,000 ba kuma ga ba labari kwata kwata bai wuce kai 18,000 yanzu ba aikin 20,000 kuma dole sai habde sai ka sha man naira 10,000 saboda mai yayi tsada idan baka sha man 10,000 ba zai yiwu bane kuma tsananin ne kai aikin 18,000 shine 17,000 shine kawai
4: to kana ganin wannan sana'a da ake nake kina fa biya ragewa musamman matasa da ake da shi zaman kashe wando
3: ai ina gaya ma duk girman alama babu sana'an da yake da dumbun ma'aikata irin sana'an ki kena fe saboda a garin nan an yi yasi ba akwai na fe sama da 40,000 kuma akwai masu suna mutane masu mai suna masu hawa mashin akwai mutane uku wasu mutane hudu wasu mutane biyu idan ka duba ba karamin kusan matasa miliyan 1 ne suke aiki akan na fe nan haka ya kamata gwamnati su shiga cikin wannan abun dumu idan ba haka ba har ga Allah nan gaba muna ganin mashin nan da wani shekara sai an kai mashin nan lon naira miliyan 10
1: masanin tattalin arzikin Dr. Mahmud Muhammad na cewa sana'ar daidaita sahu na tallafawa a bangaren rage tsadar rayuwa da ma bunƙasa tattalin arzikin jihar Adamawa
2: da babu waɗannan kekunan matsalar tsadar rayuwa da ake fama da shi yanzu da sai ya kai matuƙa don haka zaka dubi abun ta fiska masu yawa fiskan tattalin arziki fiskan samar da aikin yi da rage zaman banza tsakanin matasa ba za ka cire shi daga maganan cewa yayi boosting tattalin arziki ba domin ai in ka duba kusan kashi 60 duk da babu wasu alƙaluma a ƙasa kana iya ganin kaman fiye da kashi 60 zuwa 70 na sifiri musamman a birane da ƙauyuka yanzu da waɗannan kekuna ake yi duk da cewa ba za ka iya cewa suna da tasiri positive one wato na alheri gaba ɗaya ba tunda shi sifiri kansa wani abu ne na alfarma mutane yanzu an bar wannan keken shine hanya ɗaya da talaka zai iya zuwa daga wani waje zuwa wani waje duk da babu comfort ina nufin ba za ka samu me za mu ce nitsuwa sosai da wadatuwa haka kan matsayinka na mutum da mutuntawa a cikin kekunan ba don ya zame wa mutane zabi ɗaya ne da ba su da wani zabi da wuce irinsa don haka tasirinsa akan yadda tattalin arzikin mutane irin namu da irin yadda harkokinmu ke gudana baya iya mami saltuwa don ya kawar da duk wani hanyar sifiri banda shi din yanzu shine ma kawai gagaraba don
1: kome masu daidaita sahun ke bukata daga bangaren gwamnati
0: tunda muna biyan haraji roƙon da muke ma gwamnati ta siya mana kekuna kuma TVS ba wani keke da za a je a kawo mana wanda ba za mu iya biyan sa ba a bar mu da wahala wanda muka saba hawa tunda ba zuwa kasan waje muke mu je mu siya ba daga Lagos ake dokowa a kawo mana shi anan abunda muka gane kan maganan keken ya kawo mana tsada yafi yawa waɗanda suke da dealership a bangaren arewa bai fi mutum biyu bane in an kawo keken su suke rike keken ba za a sake ba sai keken ya yanke sai kuɗin keken ya karu amma binciken da muka yi a gindin magani ya kamfani karin bai taka kara ya

0: Da alama dai har yanzu ruwa bai kare wa dan kada ba saboda Maurice Kamto na da wasu damammakin yin tasiri a fagen siyasar Kamaru tare da ci gaba da fada ana ji a jam'iyyarsa ta MRC a cewar Lionel Lumo mai ba da shawara kan manufofin siyasa.
1: Il pourra toujours diriger idéologiquement le MRC mais laisser la direction.
2: Har yanzu Kamto zai iya jagorantar aqida MRC amma ya bar shugabanci ga wani. Zabi na biyu shine zai shirya kwantan bawunan siyasa ga abokan hamayyarsa na siyasa.
1: Qui pourrait tendre à leur adversaire politique.
0: To a bangaren Kamto fa mi amma fita gare shi. Sabiu Inuwa na jam'iyyar adawa ta FSNC ta Isa Chiroma Bakari yace Maurice Kamto zai iya yawa gwamnati kan ta farga.
3: Shi Maurice Kamto lauya ne kuma ya san shanin siyasa kankakadan zai iya fitowa da wata party wata jam'iyya daban kuma ya tsaya takara to a bisa hasa she ma mutanen wato jam'iyyar shi sun ce idan matikan yana tsaye saboda yana yi wa gwamnatin barazana matikan yana matsayin shugaban wannan jam'iyyar zai takura musu al'umma za su bi bayan shi yanzu manufan su shine suna so a duk wata hanya da za su bi su cire shi to ɗan jam'iyyar shi suka ce cire shi da aka yi da murabus da ya yi a wannan jam'iyyar babu mamaki zai je fito da wata jam'iyya domin ya samu wato mafita saboda a bar jam'iyyar shi ta tafi takara na karaman hukuma da kuma 'yan majalisu a cikin sauki wato zai yi wa gwamnatin kenan kan ta farka.
0: Me ribar da bangaren da ke mulkin Kamaru zai iya samu idan Kamto da jam'iyyarsa ba su tsayar da 'yan takara ba a zabe mai zuwa? Muhammad Hussein Waziri na jam'iyyar RDPC ko CPDM ya amsa wannan tambaya.
4: Babu wani riba dangane da kungiyar siyasar mu ba zai samu wata tasiri ba watakila na kungiyar ɗan adawa da yake shi ma wani babban ɗan adawa ne to watakila ta wannan bangaren yin amma kasancewar su da rasin sa mu a wajen jam'iyyar mu ba wani zai samu wani tasiri ba insha Allah. Matsalar su da suke da shi da gwamnati ne kuma idan ka lura cewa shi wannan Maurice Kamto shine dama yake da matsala da gwamnati to tunda yake yanzu shi da kansa yayi demission kuma ka gane har yanzu ina nan kuma membran partin sa ne.
0: A daidai lokacin da ake shirin tunkarar zaben yan majalisar dokoki da na kananan hukumomi a Kamaru jam'iyyar adawa ta MRC na shirin cike gurbin shugabancinta bayan murabus da madugun adawa Maurice Kamto ya yi. Sakatare janar na wannan jam'iyya ya ginda ya sharuɗan da ya kamata a cika wajen tsayawa takara. Amma me ya kamata MRC ta yi la'akari da shi wajen samun shugabanci mai ƙarfi bayan Kamto? Ɗan adawa Sabiu Inuwa ya yi tsokaci a kan wannan batu.
3: A gaskiya Malam Awal makoman Maurice Kamto shi ne kawai ba zai kai labari ba. A bisa hasashe da kuma hangena na siyasa da na yi na tabbatar da cewa ba zai kai labari ba duk wani dan adawa mai cara ko ko wani dan adawa mai magoya baya manufan su shine su rushe shi to a bisa gaskiya tsakanin da Allah muna kyautata da tun cewa Maurice Kamto karshen shi ne ya zo a siyasa sai dai ya saura da suna ko ko ya dan dai fama amma an gama da shi a wannan tafiya da ake yi saboda ainihin shi ministan cikin gida cire shi da yayi a matsayin shugaban siyasa a siyasance a kuma munafunci ma nufin su kawo wani wanda za su iya sarrafa shi suna rike da linzamin shi ne su sa a wato jam'iyyar shi amma a siyasance a bai sani ba dama abinda ita wannan gwamnatin Kamaru ta saba kenan to lokacin da ya farga kuma shehe murabus da jam'iyyar to kaga ba za su bashi daman yin wata jam'iyya ba to idan ma wata jam'iyya ya shiga za su kuma sa wannan jam'iyyar ido wanda a dole sai sun kashe wannan jam'iyyar ma.
0: To masu sauraron mu a nan ne za mu dasa aya a wannan shiri na siyasa. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bon. Na barku lafiya.

0: To yanzu lokaci yayi da zamu karbi ra'ayoyinku kan rahotannin da muka gabatar na wannan marance kuma ina tare da Muhammad Tijjani Hassan zai karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Barka da shigowa Malam Tijjani.
1: Barka da aiki Rejana da kuma dimbin masu sauraron mu a daidai wannan lokaci. To ina ga inje kai tsaye ko?
0: Muje kai tsaye
1: To ina ga dora hannu na kan sakonnin da na tattaro na fada kan na Abubakar Kawu Girgir. Wanda yace game da tafiyar tattalin arzikin kasar su Najeriya yace gwamnati da makarrabanta ne yace iya gwamnati da makarrabanta ne ke ganin tafiyar sa amma dai yace talakawan Najeriya koma baya kawai suke gani kuma wato mafi karfin wato mafi kuma yace yafi karfin 100 yanzu 10,000 ma wace wanda ya fi karfin 100 a baya yana nufin wai a yanzu 10,000 ma ta fi karfinsa. Na san dai yana alaka ne da wannan batun sake hawan farashin man fetur. To ga wani sakon daga Abdulrahman Usaini Alasan Zarmu yace duk da cewa tattalin arzikin duniya ya samu tasgaro to a gaskiya matsalar shugabanci a Najeriya ita ce ummul haba'isin tashin farashin man fetur. Shi kuma Yusuf Haruna Kariya Niger yace wato yana fatan wannan tufka da warwara da gwamnatin Najeriya ke yi za ta kawo ƙarshen gwamnatin Tinubu saboda wato gwamnatin tasa ta yaudari mutane da sunan bunƙasa tattalin arzikin ƙasar inda aka cire tallafin man fetur. Ga ra'ayin Rabi'u Enuhu na Bukka yace gaskiya bai kamata hukumar zaben INEC ba ta yi aiki a zaben 2027 da malaman jami'o'in da suka nuna goyon bayan su na ga tazarcen shugaba Tinubu yace domin zai yi wahala su yi adalci. Muhammad Dallami yace gwamnatin Najeriya dama wato ba ta san ba ko ba a san inda ta dosa ba a don haka 'yan Najeriya su nema wa kansu mafita a zaben 2027 yana nufin ne wai gwamnatin kanta ba ta san inda aka dosa ba ya kamata 'yan Najeriya su nema wa kansu mafita. To ina ga bari mu shingina wannan batu watakila za mu sake dawowa da gabaya inda akwai lokaci. Ga Sanusi Madattai da magaran yace hakika ya kamata kamfanonin aikin haji da umara da kuma hukumar Koho ta Jamhuriyar Niger su gane cewa yin aiki tare shine kawai hanyar da za ta kawo nasara ga bangarorin biyu saboda haka tattaunawar gaskiya tsakanin wakilan kamfanonin da na jami'an hukumar ce kadai mafita. Sani Da'u Alaska a tsatsumburin dan autar rediyo Martaba a tsatsumburin din ina ga a yankin Magare ne ko a gundumar Magare ne a Jamhuriyar Niger yace kamfanin aikin haji da umara na Niger Koho da ya shiga takun saka da hukumar wato kula da alhazai yace wannan haka yace ya kamata su yi sulhu a cimma matsaya daya wanda za ta kawo ci gaba mai dorewa a Jamhuriyar Niger din. Ga kuma wani ra'ayi daga Wari Malam Bare Bure zuwa dan Niger ne ina ga mazaunin kasar Libya shi ma na cewa ya kamata gwamnati ta yi la'akari da halin da talakawa suke ciki. Karin farashin man fetur yana ƙara tsadar sufuri da kayan abinci a don haka yace gyaran tattalin arziki yana da muhimmanci amma ya kamata gwamnati ta rage wa talaka wannan nauyi. Ga Salifu Dauda Sale yace DW Hausa muna fatan kasar Saudiya ta yi taka tsantsan kan wato domin dai yace yaki bai baya kai ƙasa gaba dan wato duka kasar da ta sa kanta cikin yaki to duk arzikinta zai tsaya tak sannan kuma sayan makamai babu wani aiki na ci gaba da zai haifar wa ƙasa. Salisu Bandam daga Tumniya a yankin da magaran Niger yace tabbas murnar komawa makaranta da 'yan mata suke yi a Jamhuriyar Benin abin wato bisa alƙawarin da gwamnati ta yi na baiwa 'ya'ya matan ilimin kyauta yace wannan abin ayaba ne kuma yana fatan za a yi shekarar karatu mai inganci.
0: To Allah ya sa ina ga zamu dakata anan saboda wato lokaci. Muna godiya ga wato masu sauraron mu da suka rubuto mana tare da kai ma da karanto wasu daga cikin ra'ayoyin. Zamu koma ga Abdulrahim Hassan domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya soke shirin zuwa taron majalisar ɗinkin duniya a birnin New York na Amurka mako mai zuwa saboda ana buƙatar kasancewarsa a birnin Berlin bayan wasu zabukan jihohi masu muhimmanci da ya dauki hankali a fadin kasar. Jami'ar sa ta sai dai una fuskantar matsin lamba bayan mummunar sakamakon zaben jihar Saxony-Anhalt inda jami'ar AFD mai kyamar baki ta kusa samun rinjaye. A ranar Lahadi ne kuma za a gudanar da zabe a Mecklenburg da Berlin wanda ake ganin zai iya yin tasiri akan makomar siyasar Merz din baki daya. A halin yanzu hasashe ya nuna cewa jami'ar CDU na fuskantar koma baya sosai mafi muni yayin da jami'ar wato da take samun rinjaye a Berlin CDU din kenan fadar gwamnati na gogayya da jami'ar Die Linke. Ana kuma samun sabani tsakanin CDU da CSU da abokiyar kawancinsu ta gwamnati wato SPD akan yadda za a rage wa yan ƙasa nauyin tsadar man fetur. To a gefe guda kuma rahotanni daga ƙasar Yemen na cewa ƙarancin man fetur na haifar da cikas ga masu shirin tserewa rikici da ke ƙara ƙazanta zuwa Djibouti ta tekun Bahar Maliya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan ƙasar 2000 sun riga sun yada zango a Djibouti ɗin yayin da fiye da mutum 100 suka rasa matsugunansu. Sai dai a gefe guda hukumomin Djibouti na cewa kurarar baki daga Yemen na iya zama musu kara da kiyashi. Bayanai daga Amurka kuwa na cewa Alex Saab tsohon ministan Venezuela kuma na hannun daman shugaban kasar da aka hambar Nicolas Maduro ya amsa laifin safarar kudaden haram biyo bayan yarjejeniya da ya kula da masu gabatar da kara na Amurka kamar yadda wata takardar umarnin kotu Miami ta bayyana. Labarin kenan.
0: To ƙarshen shirin namu na yau kenan, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin abokanan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma editan shirin da ya tsara Suleiman Babayo, sai Abdulrahim Hassan da ya fassara ya karanto labaran duniya, Muhammad Tijjani Hassan ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku, ni ce Rejana Munir Yahaya nake cewa ku zama lafiya.
3: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.